Jesus. Now next all night, we baba be there dance here. So far, emojano. What in the pedriano? Aye, juma ebi dada. Ewo Yesu demo. Yechina sa dance die Yesu so sa wahana wo yarea. Be pipiara yarea no wono. Ewo Yesu Christo na so ebi demo. Yeshasa yarea no. Sa mfiu ni pedriamu ko. Ewo Yesu demo.